0: tun sa frano sa ji sa ba kuma me baba ba kuma me
1: ye na sa tun ko
0: o kubie ni we ni

0: wadiya kosie odi abasa ego manu entukwa no odi ye di cha no oyo nyame apa eto no nimia ore ya osika sey ndi kukuda
1: number 1 fm
0: eti ndi kukuda ha eti ndi kukuda eti ndi kukuo yesu wa

0: bang. O di animo, o di acho, papa. Menya ni, eh, na menya.
1: Eche for ye kwa kwa sodi.
2: Number one FM. Ye
1: radye wye. Afe ye ba betun tumuno. Na na be so bi ka bi bi che minister Derek na na George yi ni di ni firi o se di da wo sa George no bi e hu ni pa o minister wa dem wa George obedemu George obedemu Isaac catch George obedemu e te for ye kwa kwa tuntum awrade e dey say na wo ka che minister Derek but to bi bi che no be se din kurai and na o sorry ni choice of words about you songs about you so hard and now some kitwa afay
2: number 1 FM
1: you dey in me offer you wurem ye be dia sa who market sa you market you and the dem make me fani agro na ka be so wa ofie Mr. Derek fire dia sa my brother
0: sa concept

0: tie o se wo be mi chai mata o sana yesu ti sana yesu ti o ya mata
1: number 1 FM
0: fazinho na bo iye